go birigina dawa dawa ba ho dawa ba ka magana ba ganyana iyaka.

barkeba kuma zamani ki wajen kyauta ba ai kama ke ba haka zamani ki wajen kyawo ba ai kama ke ba diwa sarauniya.